0: mme ke wa ke leboge batswana wa itse batswana ba tshwanetse gore gompieno gore ba leboge e ba lebogele gore ba thophile ba ba bantsha party ya domokorago e ne e hetsentse lebaka le leleele thata yone e ne e tlhanolwa ke go
1: tsamaisotsamaiso
0: ya puso ka batho ke yone eng ya re o sena go busa lebakanyana batho ba go hetole ba tsenye ba bangwe mme ebile ke re leboga yalo ke bo kere yanong ga e nne mokgwa wa lona ga e nne mokgwa wa lona gore ga le bona gore yaanong nako e tšhaile ya yo o tabong a le mo setilong le montshe ga le bona gore yaanong yo o mo setilong o mabela le montshe ga le bona gore yo o mo setilong o tetse boikgogomotho